E tā tai whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. E tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā re te tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga kua tau mai ki runga kia tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea kato ihanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roha, ki Hawaii ki pāmamau. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te arai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira ā piti hono tātai hono, ko rātau te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.